0: You just heard Lonesome Town from the Romancing RJ album.
1: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Classic and modern hits. Zero skips. RJFM.
3: Three songs in a row.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: RJFM, your daily dose of greatest and latest hits. RJFM. Three songs in a row.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3, strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3. Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
6: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!
7: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: RJFM. Golden hits. Timeless vibes. Just for you.
9: RJFM.
8: Three songs in a row. RJ 100.

0: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Eto,
0: para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo, dietary supplement for men.
3: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
2: Bravo, ang bagsik mo.
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Bossmas 3.
3: Strong and creamy. Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higop,

Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Timeless hits. Fresh tracks. RJFM. Three songs in a row. RJ 100.

0: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Eto,
0: para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo, dietary supplement for men.
3: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
4: Bravo, ang bagsik mo.
5: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's traffic can make getting around the city pure torture. Keep your cool. Listen to your favorite songs and sing along to the greatest and latest hits on RJFM 100.3. RJ 100. Three songs in a row.

Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: pare, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Ito,
0: para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo.
2: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pilot of the airwaves, here is my request.
4: RJFM, all hits, all the time.
5: We play what we want on RJFM.
4: Three songs in a row, RJ 100.